Selena Kurleva, ki o wenele ka tōna sarana nei Robi Talanoa, e nanga ona sana sulikina na viwando nui mo Reni Mbiutana nei rau Vei Talanoa, ona ki Mbiteni, e na kathikadiwa ki e Tarawa. Rato mole mai, ka rato mai leo sarana wano rato waka i tabiteke rato kina, rato levu lida na kena waka rauni, wakaangatai ki nga parol e nisla di beira ratiko i loa mena wali ni beiva donutaki. Ka ratu ngole waboki, me ratu mai reida na kena wolai na wei ka wakalawa, sen legislation ni parol e nisilandi. Ka ea na e totoka sara ni dhaka dhaka bata tiko nisilandi bata keiwiti e na tikinoa ea. Aunangei mbiuta mai na Niro Vitalnoa kei Miss Selena Kuruleda e na ngauna sa i lovi o tiki na Niro Vitalnoa ka suli mai na vivando nui me uroi ni mbiuta eani. Tiko talanga na Vitalnoa o ea na norotua ngole mai ki Aotearoa na Commissioner ni Corrections, na Acting Commissioner ni Corrections, Director. Lebo sara vira tō na vai tabi le lebo ara tō a ngole mai e na i ngole ngole oia. Dōnga na vitala noa au wakarei dha toka na kena tōsa dhaki tūnga na kena vile dhaki tūko na kisi mbaleti peni asiradangi kuendo na ovisa mai lenga na nona e anrabongi tūko mai lami. Kei nā ki ni oko a sindondono me mai an rambuangi e na police post mai e lami ni ka vatu leo ana turangi leo a ko Justice Gounder ni sana sengani rongo di na kisi mbalete ni sengani mbiu mai na DNA na postmortem result ni nona mai wakamatei ko se lambati ko Police Constable Peniasi Radangi, mai lami. E mba ki rosa ufulu ba dada toga na doro vungu. Wa ka ba dhir lo loma. Ka sa mani lebo era ka e. Bila da ke be ke reyo New Zealandi. Me mai bivu ke na kisi mbala ti bitsa. Rui lebo sar nga na oro na ka e ado tiko e na loma ni mba e be ira to na ovisa. E compromise sar tunga e na ngonungo. E ana ka e tuku niti o mai. Ni kisi nei peni ase radangi ase te kubu mai ena wula na matai ni mba ki ongo matai ni ena iyo o te bungo e rua se tolo bula salva ko tiko na kisi ongo gai kune tiko ni ratou waka me ratou were umbi umbi tiko o ratou nandike wa tiko na kisi ni obisa ni tukuni tiko nai kat ni ratou le tolu ratou ambe itaki o rauna le rua rau ambe itaki rau sa sereki kua sereki rau o Justice Gounder ka o Justice Gounder thawana e rau bai thawa berto na obisa me ratou mai charge taka o rauna le rua ngo ni senatu no evidence Yana wuna e somata kina na kisi ka sa dhaka tali tingo na kena waka ni dike ka na numi. Vina dhaka me rato la hoa ni aso na rato na viti. Si o ira ratingo e New Zealandi, rao visa, me rale indike wa na kisi ni so na kisi wata na kisi ni radhangi. Kena kisi le lebo ni vei ka ambaleta na o inganga ni vei wa matenitaki. Me lebo vuka kino New Zealandi viti. E ando na i tukutuku e mbiu dhe tiu mai. Na nangei rongo dhe tiu na tiki na au nangei vei mbulongo dhe ani ni sa ando na kena madhala. Au rabi u wili kao lati ngai ni enda rongo dhe tiku na tukutuku mbaleta non rau kou waka bilo ai na turanga Prime Minister mai viti, Honorable Rambuka, wata kei na turanga Presidenti, ka mbaleta tiku ngā, na nona mai wakasake o Barbara Malimali e na ngauna ndingi te kino koea me taurana i tutu waka Whaikek Commissioner. Sa e ado sa rango na kena kisi, sa mbiu mai ngō Constitutional Powers Dispute heads to Court of Appeal. Ona wili atinga ni Barbara Langi,
State backs application for appeal while opposing counsel argues ruling has already taken effect.

nanorto girmit.org karanyongole nanorto nagirmitia.girmit.org oranyongole kina kareida na nanonra angole mayo irma india ka aral arang leidakdakani eviti talibia uni ngono iloba ni kina nanorto Mona libeliva na girmitia maibiti. E volai toiki na nanonroto volato habango. I acknowledge the traditional owners of the land where I work and live. I pay respects to the elders past, present and emerging. I celebrate the stories, culture and traditions of Aboriginal and Torres Strait Island elders of all communities who work and live on this land. Ora Torres Island ya mai Australia. E se nga sarnga ni bimbi mai kendo na itutu kumbale tiviti. Ia I orto na girmati ango. Era tabutu mai o ira na lahu mai India kale I waka tauwa nuaya ni eviti. Talei, talei sara. Tu sartu ngai kia endo na ndu I lebu. Ia ya na nora dindingi. Au vina katoela nga me o waka ditaka. Menda velo manita na non da mole mai viti o kete keve kenda na mata in tamata mai viti ke ira na chaina na balangi na oira mai na specifica era sa tu mai viti ka wili ke no ira na india mai india sana mai zavo to ke kiana no go venga ra vive ke mni na singni kua na valevu na semaro mai ke au au bambauta na tutuku mbaleta na turanga Ko ratu sela la sukuna nda mai marau taratiko na nono rambula. Unangai veiwa seiani ena nona I tukutuku ena madhorua katumai. Ongo ngana nomini ndoni vengarabi ena vasu waka viti Elisabethi samanunu wangani vala. Waka mwode tika eni veikemni na valebu na semarau mai ki yau ni ngangarau nitiko sa tiku unanraki matabata. Dabai sul katkata me ka kunindua e tauvi pneumonia se matetaka e na ngauna ni matbatao ngo. Menda marro e taltinga na nonda vosa baka viti ka sulia sumbe ani baka iloloma ve ira na luvenda makumbunda ke ira erna ngai murimai ni te imo e tromanda.